agbere owo kan o se gbe gbadori be yan ba fi gbe gbadori eru na o danu ni eyan to ba si se agidi asa ni waju ategun ah afaimo ka tegun ko ma ro leru nule ategun buruko ni ro wa leru nule o lana mo so fun yin pe beji obara se bo senku ni ni to bo senku ni lo ba mo be o gbe legin de kini bo ti la ilegede bayi fa be ni o sese fun owo no woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba sare bo eh kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yi o pada ibi to ba do obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa no ba ri won oro wa o ti toru la fi so pe eni to ba sisin yan to ba loga si oge daada ko si gboro si lenu mo ya katangua mo di oge lese mo te laso mole mo pe iwo na fe di olori iwo na fe ma kawun eyan je ko ti itasi ko to le so pe ni bayi lo fe fa kanle je ka si o tenu oge wa in to nda are gbola mu gan niyan eji obara la keji won lori ti o ba dara lati nu agogoro de ni o ti wa ibadi ti o lo masaji lati nu agogoro de na ni o ti wa aso pa ti o lo aso masaji ti o mo tan na yin yin rin gbogbo ile ikun loro ba de fun eji obara ni yawo na ba yin kan run nlo la ba de orun mi tun pe sisan mi awon oga ti duro de nbi ti a ti npade won reti e omode yi pe to bayi eji obara pe to bayi ki wa lo le se won desedu ngba ti won o re ji obara na kan ti nbo won ba lori esin funfun banai o na won so funfun banai ade funfun banai te lori sanya aso ba wa dun yeran yeran oju ti won ta kan ti won o ri bayi ni an ke eji obara koi ni an bi le pe eji obara lo n ba do ohun yere ni an ba panda na so do ohun yere lenu mi lo pe si ni won pe eji obara kilota

0: ma gidi oje che bojo yo chomo mo lufe aki koko ya moye ojo ma ye yo lugbaju apupaye mi ege chamo la olori genet wura la demule o ma ba mo banyaju oride yi deyi wo to chi yo mo o honorable princess oluwa fun mi layo ademule gun bra o ma re ra wo pare nu
1: deyi wo to chi yo mo o
0: agada gba igba ureroda ko ori amadu ko ma erubo olori genet wura olade mulegun yeye luwa fupin me kindo omo ba mo banyaju omo rika so wu omo guda gbedegbe ti omo ten loja oberu chaga omo lije butobi odige muren o moge suwada yero manu muren je jekunren o olori oba sib ademulegun kabiyesi oba okan ba loye lupin mana olori olupin ma jodo agbo sara eri dupin menaja eri chubo eche yoro jekunren o yeye luwa ti asun ere yi ijo kan dogun ochu yawaga yi achajabu mama kagede olupin me
2: atowo
0: koju ba ti mo
2: ongo musulumi
0: achadura mama
2: only princess brown upin me
0: ke ba ti di joji mo
2: ago mejo
0: agbara mama ko mortuary st louis
2: ado korokoro san suli re upin me
0: ago meta
2: achu sa loli gbagbo
0: ijo saturday
2: ago mejo abo
0: achu sugbeyin sara yoma
2: uloma re upin me
0: aya san le re wo
2: ago mesan abo
0: aya chidupe mama
2: ujo csc
0: oke ogbala
2: upin me o
0: boje o
2: Midas Resort and Hotel kilometer 1
0: Ikarero
2: ibe won ma loro ku ti agbalejo
0: ebi
2: omo
0: atongo mama olori genet wura la ademule ku
2: eyo mama sun jeje
0: genet di opa sun mona mona sinako
2: e mo lo are.

akiyin o ni bi gbogbo ti e ti n gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni Olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan e tete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo

0: Azaba FM, adding value to broadcasting.
1: Mo ki onile mo ki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogba aye ma pe ni Baba Kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikudie kudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164 1277 77 lekan si 08164 1277 77.
3: Ki la mo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso o ni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e tri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin nikan soso ai so ti ogbogun olowo o le fe se wa gbogbo nkan ti ba le ma se wo lomo okunrin n fe ko gbianju ko wa ba mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164 1277 77
3: egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbera dada ma fi dagula
2: mo wa ni waju Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: ibe ni o wa to mo okunrin nikan mo nse toju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyi rerin ni gbogbo igba ori kele ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin biri so fin resi ko po to ma fi dagula o le ka nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin biri so fin resi ko po to ma fi

0: to atatato ma mi lo jeti ni tu ti dode
1: ule nu se
0: asdakba bu yeke o mi mbile tu yeri yeri eto ni biti aki koju akwe di arani Henry Ojagbo mi ti manfe to alado shakpe loro ati disete o maraye
1: kasa
0: to se ye tu ti de
1: orishirishi obu ati ima
0: li tu yi manko ni sa ay mo ya wwen jile oro ataka lady to jeti mbese
1: tawo ikale ilagi apoy ati bubo mo ile Yoruba feran
0: lati mangbo ojojo Wednesday lagogo meji si meji abo
1: ile tu yi ma mbile titi lori radio adaba
0: 88.9 FM
1: oh yeah
0: Henry Ojagbo mi o miki miki agba ninu awon pede pede tu ti bale geja
1: eni to ma pari ati emi loloro ti se ti lore
0: eyi na le kan si won
1: lati firungba okan yin
0: bi lati polowo oja lori eto
1: 0803 472 5933
0: ulenu se
1: eto atata to se yi tu ti wole de
0: e ma miss ye.

0: Aji pon sa won na.
1: Pada sita koko. Pada sita koko to lo.
0: O kan rije sa.

0: Enku kale gbogbo bi abiyamo gidi te ngbo mi akanse eto ni yi to je wi pe te ba gbo tan e pada dupe ni o papa julo gbogbo eyin te ti lomo to ti se wa he ka ti neko pelu GC ti won o si rona abayo lati wole si university kankan oya e fiti bale ke gboro ta le jo pataki mi yi fe so oya alejo mi e ba daruko yi fun gbogbo awon eyan wa ke si so ile ise ile te nsoju fun
1: e se gan ni olotu oruko mi ni Mrs. Jemine mo je Aseju Ileiwe St. Albans Prevesity College Sokale sin number 17B Ijero Street, Ijapo Estate ni Akure
0: Ile eko St. Albans Prevesity ten so yi kene wan fi anwo maronbe
1: La koko no, anfe tupe lo wo anwo opi ati alak bato ti wani bagbo ni nuwa ti wani si inron anwo mwa wasi Ile eko St. Albans Prevesity College Agbe ile eko yi kale fun anwo mwa ti wani shetan ni Ile eko grammar ti wani si fe tesi waju losi universities Ile eko St. Albans Prevesity College in she A-level programs bi Cambridge International, JUPEB, at the IGMB. Eyi ti omo le lo lati lo si universities ni 200 level directly.
0: Ki wa ni anfani ti nbe ninu awon eko meta ile ite ti daruko won yi.
1: E seun lotu. Omo to ba se ton lodo wa ni ile we St. Albans University laarin osu mesan si mewa ni anfani lati darapo mo awon akegbe won ni ipele keji ni university. Omo to ba se ton lodo wa ni ile we St. Albans University ni anfani lati se daada ju awon akegbe won lo nitori pe a fun won ni eto eko to yanranti ni ilewe wa eyi se ma ran won lowo lati darapo mo awon akegbe won ni universities ni 200 level directly
0: esun o da ki wa ni tin fi yato si tawon to ku
1: la koko ile eko St. Albans je ilewe ti o gba ase ijoba awon oluko ti o si wa ni ilewe yi je oluko ti o dangajia ti asin fun awon akeko ni imeko ti o yekoro our teaching and learning method je ti igbalode and the one ni conducive learning environment anybody announce facilities fun awon akeko ti o ba wa lati ona jijin a ma se igbaradi fun awon akeko wa eyi ti o ma ran won lowo lati se daada ju awon akegbe won lo nigbati won ba de universities nitori pe a tun ma ran awon akeko wa lowo nipa kiko won English language mathematics and computer
0: kini awon nkan amuye ti eni ti o ba fe wole si ilewe ti o ni iyen entry requirements
1: en ti o ba fe darapo mo wa ni ilewe St. Albans Prevesity College ma ni 5 O level credits ni esi donwo wa ek tabi neko
0: ibere kan ti o ma tawo tase inu awon eyan bayi ni ti oro owo ilewe yin se ki se leyi ti yo kan yan legun eyin
1: olotu owo ilewe wa opo rara ko ni kan awon obi ni egun eyin a si tun ba ki awon obi ma sanwo yi die die
0: gbogbo eni to ba wa nife lati darapo mo ilewe yin a ona woni wo gba
1: omo ti ba fe darapo mo wa ni St. Albans Prevesity College ko wa si ilewe wa ni number 17B
2: Ijero Street Ijapo Estate ni Akure ti ba ti wole lati Okejebu Gate e kan ran rin DS sale tabi ki e drive down wa si sale e ri second turning ni apa osi ki e ya sibe ti ba ti debe e ri patako ajuwe wa to wa ni be to n toka si ilewe St. Albans Prevesity College ni Ijero Street
1: number 17B fun ekunrere alaye tabi ibere e le pe awon number won yi 07033988200 lekan si 07033988200 tabi
2: 07030063992
0: o da ki n to yonda yin kini amoran yin fun gbogbo awon obi atalagba to pelu awon omo ilewe gan paapa ti won wa nle ti won si n wona lati wole si university
1: amoran mi fun awon obi ati alagba to ni wipe ki won ma je ki awon omo won duro sile ma fi akoko sofo di igba ti esi jamb won ma dara e je ki won wa sodo wa ni ilewe St. Albans Prevesity College lati wa se eko A level eyi ti o ma fun won ni anfani lati darapo mo awon akegbe won ni university ti o ba wu won lati se course to ba won lokun laarin osu mewa pere ni won fi se eko A level program yi ni St. Albans Prevesity ti won ba de ti se tan won lo lati wole si university eyikeyi to ba won lati lo se course to ba won ni 200 level
0: to bo ti je on le ti gbon yen o lati le we St. Albans Prevesity College Matthew Adekunle Oladijiloko mi te n pe ni odo

ku dede asiko yi ni bi gbogbo ti e ba gbe ngbo wa eto pataki to ti waye ngba kan lo tu pada wa gori ale fayi o nipa ti oro public abi ka so pe popular demand eyo awon observation tawon eyan ti won mu wa lotun lo si wi pe eto ta ma nse ngba yen ti won pe ni eyinju anu eleyi ti dile ise Dorian Home ti won se onigbowo e pe ni bo le to yi gba lo awon eyan ba bere si npe lotun lo si mo wa gbe osuba kare a de dupe pupo lowo ile ise Dorian Home ti won tun ni keto ne ko tun pada si ori afefe eyin ololufe eto yi gege bi e se mo pe ohun ko ohun ti o ba ti ni se o ma raye lori emi o je ba won da si o ohun ko to ma mu anfani ba wa omo eniyan ohun lohun ti emi ma mu ni okukudun tori ti a ba wo ile aye yi a ri wi pe opolopo awon eyan aye fe sise fun ojo ola pe ki lola ma so oni nikan la won eyan ma nsoro nipa e bi be ko o ye ka ran ti awon omo ta ma nbi awon omo kekeke omo odun meta omo odun merin omo odun marun titi be titi de omo odun mewa o ye ka ma wo wi pe ki la won omo won yi kini won ma da ni ojo ola se ri ti a ba ti boju to awon omo won yi ojo ola orilede yi o ma mehe pupo nitori e la se nso pe enikeni to ba nipa lati se iranlowo fun ni pataki awon to je omo kekeke titi se loni o to ba ti se ojo ola lo ntoju sile e je ka wo oro kan ti baba wa awolowo to so nigba ni oni awon omo kekeke ta ba fi ile ti won o kawe ti won o nise te kan da won danu oni ewu lo ma je lojo ola ori tori iru awon omo be lo ma wa ma yo awon to ba kawe lenu ti won o ni je ki won o simi tori be la se ni pe eyin ara ilu eto yin yen o ma tun ti de o ti de eto nibi ti e ti nso fun wa ki lo nsele ni dile obirin mi ohun nikan nibe si ntoju omo ki se pe ko ri okunrin ri o ri okunrin sugbon ta le ni to bi omo fun okunrin yen ko ja omo sile o de lo ohun nikan wa nba kiri boya lori eleyi iya fun ara e gan tun do loogbe o wa ku omo nikan wa be si ti ara kakiri debi pe ko si gije ko si mimu iru awon omo be opolopo won ni won gbe ninu gota ebi yo ti fe lumi pa se wa nile ise ti won pe ni Dorian Home yi won ri awon to je pe won wa nile iwe to je pe Dorian Home yi awon lo nso wo ile eko won sugba e ma wa gbagbe wi pe bi igi kan ba nbe to nikan se atileyin fun ara ilu tawon igi to ku ninu igbo ti won ba support e o tun lewu kide pati eyin fe wa ko eyin ara ilu lati fowo ti ile ise Dorian Home leyin ka ti jo se ka won mo won yi ka won na e o le rojo la won lo omo mi won ma npe lomo ologo tawon eyan ba gbadura fun lotun lo si won ni ah omo yi omo ologo ni o ejo sa nigba to omo ologo ba wa ti o se ni to ti ogo yen leyin ko lo le eko omo ti won so pe omo yi ise agbejoro lo fe se sugbon ti o si ona ati lo le eko bawo ni ogo yen se wa ma wa si imuse se egbe titi lo ti fe mo se agbejoro e abo omo ti won so pe dokita ni o lojo waju sugbon ti o lo le eko ti o si awon to fe se atileyin fun ejo se gbe titi lo ti fe ma guyan labere nitori eyi la se nbe eyin ara ilu ke je ka sowo po eyi te ori ti se ge ola fun lawujo opolopo yin lo fe se iranlowo sugbon e mo be se le gba elomi gan wrong hand lo tun lo ngbowo fun ngba te ba wa nbe kan te ra eyin awon nkan mimu bolu gi lotun lo si pelebe te debi ti awon eyan ti mo tite sonwe ki le re oti te sanwo eyi lojo waju sugbon iranlowo te ba se fa awon omo kekeke iru awon omo won yen ti won gbe ninu gota abi nkan kan awon omo won yi lojo ola orilede yi a mo bi o ti se o le ta awon omo won yen lo tun ma ran awon omo ti yin lowo lojo ola mo ki le kan si wi pe e kaabo si
ori eto yi eyin ara ilu e mo ni anfani lati pe mi tori eleyi ni won pe ni meeting program akoko se ninni abala ti awaye ni sata awaye oni eleyi o emi ma fun yin laye lati pe wa 081-6251-9991 iba messiah pe adukale sori eto yi loni o ile ise Dorian Home un lo se agbateru eto yi tomogun olubumi lo ko temi iba o eku ile

Aroko Patunde o, Aroko Patunde o, ise agbe nise ile wa, Aroko Patunde o. Ise agbe nise kan pataki adayeba toluwa ba fi jinke awon ma dari hun. Ole ole sise agbe o da mi loju akoni okunrin lo le megan. O ya gbogbo agbe pata loro yi kan o, ogun atata ta pe ni o ba power lo nje bi defun koko obi ogede isu agbado kasu ewebe ati gbogbo nkan ogbin pata ogun fa power o ti wa kaakiri orilede yi o tawon agbe nra ni witi witi ile ise futos chemical fias lo je alagbata kaakiri gbogbo nigeria fun alaye lekunrere ori number yi ni e pe si 08171891202 ogun fa power ori awon agbe lo je o mo fe ke gba be ogun fa power.

eku le gbogbo omo Nigeria ilu kunrin ilu benrin eyin agbe loke egan mo ki gbogbo yin o eku ise eku igbiyanju eku akitiyan eku ko le da o ki yin o mo ki yin o mo ki yin mo ki yin eku igbiyanju nitori pe alarojinle ni sese oko alarojinle ni sese oko alaforiti ni gbe loke egan se mo pe ojo abagbesu ko ni sunta agbe ni aforiti pupo ju ojo abagbengbado ko ni yomo eri agbe wa nbe daada gbogbo eyin te nfomi je furugbe le fayo kala gbara olohun oba oju yin ti ri pipon bi ina loke egan e si pada ri yede yede bi de ma lo mo nkin yo omo lode ogun bi ti ile ta igbaju ekiti kwara boda elenu

0: oga mi fajeli stewe rumindola alasha tolu dari fun tos modern farmer oba lagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi hehe lo ba tan oni bayi bayi ba se soro
1: oba lagbe agbe lo ya doju jaba ede bo ti won
0: fun tos modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbo ru kita le mo pe le ise fun tos modern farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe le se mo nkan ti agbe ni idin ni gbogbo igba ile ise ilo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan ba le to ni gbogbo kan public lo ni dede a o ko fun eyin agbe ame fokan ba le ona bayo ti de ile ise fun tos modern farmer oba lagbe oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati jako lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo ya ko fin da adota lori ogun te ba ti ra bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je e ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kankan ko mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yan yan ri ji nla kan gbangba ero amule tutu lu fan moto blue lo nothing lo chat ero e fin ko lolokun ojo kan lu plasma television gbogbo eyin gbojumo lawujo otokunlu e ka se ran lowo fun awon agbe ise fun tos modern farmer oba lagbe ise tin ta grow mighty o fa power ri ati fo Star. Only tete lo ro ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 oba lagbe agbe loba
2: opolopo to lo ko hun oso oko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eyin o we pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mo yesi e ti se ko nge network

ankasara sin yin o oga mi mo riri yin emi ati dile mi mo riri yin mo de veran se oko pupo ju nkan to si wu menu ni mo nse ise oko ta ba yowo pe kin pe kin pologo eyan leri radio pe kin karamo quality yato fun fake kin karamo eyan daada ile ise daada ato ogun to yayi to gbo tejoba yato fun gbangba duruku gba bo ri gberu were ta ba yowo awon nko nbe ise ti mo tun feran ti mo yan layo o na ni ise oko mo feran ise oko bo ba nse ise oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese nbo lo tin bo lo si ko si lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo kyo gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu ri atifu to n to bi nosu keta to gbe ri atifu na papo mo gromati ati ofa power to le mejeje papo leyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun lo si to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afomo to wa da ogun bo pe eyo ni rest of mind okan o balẹ o wa ma dan begure beri won mo bere pe kina asire wa ase be eyan o ba lowo lowo ni yawo eyan bu eyan teyin o ma da lohun pada bo ba ti disapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyan agbe gide ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nko wo faaji si oto ni bi ta agbe ma nko wo lewe omo won si e ri pe won en le omo agbe original won en le ni soku tori o kan le bo sinu ile ko ni ga lorun epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo be marun won ba ta bi yun sanwo suku omo to ku kiwo na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni tan table fo mo gba to je pe ko ku se ni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo mo fi e wa roko e ke ma ndako won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje keyan ni fokan bale gbogbo nkan ti ta agbe ba je ni mo agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyin agbe ke lanta ni ise wa awa lanta gromati ofa power reactive green star ati keo gold plus awa lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke ma pe won na 07054514477 le kan si 07054514477 e pe number oga

0: oro legba un bo la se nlo bo la se nlo lo won ta ba fe fi fin koko ta ba ti pa ke ogo ba ti pa reactive ati reactive papo mo grometer ti o fa power ta ba ti misi mete ta papo sinu bi kan eh ola wa mo yo sinu ke ogo plus ta ba fe fi fin un o so mo ba je pa fe da fi atewe atigi atego la fin fo na fin titi e bo se koko bo sobi amo to ba je pa fe fi fin su ni ewe su ati ibi ti opin su gba o lole la fin fin la fe fin yo si ta de bi pe nu wa odun bo ba je pe ege be na ni amo tagbado ati sonjo ni pe o ni ona ta n gbe tagbado gba te ba fe ku mu yesi ona ta ma n gbe gba re ona ta ma gbogba re aba kokko fi ro ka to gbin ta ba ti wa gbin tan to ba ti to bi osu kon ta ti gbin grow mighty oni kan la lo fin si grow mighty ati reactive to ba je pe le ti o gbe daada mejeji un la kokko lo fifin a fifin gbogbo ewe mo yepe mo le lebe aba ti wa fin to ba tin wo bi osu meji to tin tu ko to da pe yo tu tan daada ta ba lati ri pe o tin tu o tin tu eh pe ko le gamonu ta gbadu ba ti tu agbadu le gamon ta gbadu ba ti tu agbadu le gamon ko to da pe yo mo yo mo un o lati lo fi papo mo jejere wale amo igba na a gbodo fi ofa power pelu e a fi ofa power pelu e omo won agun daada ba se se talagbado nu a fi fin a ti je ko tutan tori ti o ba ti tuta ba lo fin opolopo agbado un o saba ma nga ju omo lo o saba ma nga ju omo lo sugbon ta ba ti ri ko ti tu ko le gamo o ti dopin e o a wa lo fin baun a lo fin ko to da pa fe mo yo omo ye a ti mo yo be ye die die a wa lo fin be a da ba ti center ibi to tin yo mo a tun wa te soju e daada je ko fin e pa tan fun mi ogun ti mo ko yin bo mo je kin doke odo ka je wo bi awon kankan to tun ku ko to da pa mo kan garawa die die fun to se yi
1: ko sa gbe ko so ri le de agbawe adoju
2: Ikun dede asiko yi o ileise Funtos Modern Farmers Obalagbe globally ileise tin ba awon agbe ton se lo ran mi si gbogbo agbe patapata gege ba se mo wi pe ise agbe ni se ile wa ise to lo la pupo ni eyin agbe e ma je ki se osu yin e wo todun yi o tun dara ju tawon odun to ti koja seyin lo ba ba se nsise wa kadi wi pe a n tele awon ilana to ye ka tele ka si lo awon eroja ti n jade ni le ise Funtos Modern Farmers Obalagbe globally eyi ti o mu ki awon ogbin wa o se daada ka si kore lopo janturu e wa je asunmo ile ise yi ka ba wa dowo po ka si gbamoran lati le ise wa ore agbe ni wa a si ti duro gege bi ojutu si isoro gbogbo agbe awon fasiko yi ro gbogbo eyin oba baale gbogbo oto okunrin ilu wipe egbaruku ti ile ise Obalagbe ke darapo mo wa ka le tubo jo gbe ise agbe laruge nitori opolopo iranwo ati ironilagbara ni ile ise yi ti se ta si tun tesiwaju lati ma se opolopo si ile ise Funtos Modern Farmers ti pin iwe iye notebook fawon egberun mewa akeko 10,000 students bakana o le ni egberun mefa awon agbe ta ti se ironilagbara fun ise iranwo wonyen si n lo ni ko duro ka kun ile ise Funtos Modern Farmers lowo ka le jo gberu dakesan ti se baale oja ni baji awon eroja ogun ti mu kise agbe o rorun fun ni ti si mu ka doloro ni di ise agbe eyi ti le ise yi gbe jade lokan ojo kan gbogbo e lo tun ti fi agbara kun agbara o wulo pupo fun gbogbo agbe to fe kore lopo yanturu awon eroja bi overpower amoko jipepe amu igbe aye ro agbe lorun grow mighty awogbarun asoko fun ere ogun kokoro ti nba nkan obinje reactive force eroja funle lokun ati agbara ati nkan ta gbe sori ile Greenstar organic soil conditioner eleyi tin lo sona jijin lati pese onje ti ile wa nilo bakan na ni Care Gold Plus ekun oko korikori loke egan tin gbogun ti kokoro tin ba koko ata tomato atawon nkan ogbin meje gbogbo awon eroja won yi ni nbele be bara telo eyin na o ma dupe fọlọrun ni lati ba wa duwo po e ma bo ni le se Funtos Modern Farmers obalagbe awon address ile se wa re o ni ilu ore awani 11 Oluseyi Street orita ojo odigun ore ni Londo 35 Ilemoboro Street Sabo Ondo bakona ele kan si wa ni Ijebu Jesa ati Iwoye Jesa awani Onibokun Building opposite St Matthew Primary School fun ibadowo po ibere tabi alaye lekunrere e ma pe sori awon number ero ibanisoro wonyi are 070 54 51 4477 iyalaje 080 34 68 44 19 gm 080 51 83 15 25 royal father 080 66 40 63 12 e magbagbe o ile ise Funtos Modern Farmers obalagbe globally gbin gbin la wa leyin gbogbo agbe e sumo wa e ba wa dowo po e si gbaroko ti wa ki gbogbo wa o le rere ise agbe je ise wa o ni dise o ami
0: o da ise mo dupe o alalubarika association le mi na ba lo number gm to dodo general manager Funtos Modern Farmer ona ni 080 51 83 15 25 080 51 83 15 25 team gege okay say team okay 080 51 83 15 25 ulododo gm wa e pe number won bi te ba wa agbedodo yin ni seju aya ko da be wa Canada o se London ibi te ba ti wa eyin agbe loke egan ni ogun atanfun rere Care Gold eyin agbe e need e bayi o e titira te fi ko 33 days ojo marun marun ojo mewa mewa un rara e ba ti fi ko yin tun travel e ba ti fi ko yin tan to mi o jina sibe agaga yin te do lohun eyin ti si fan e wa ko ni witi witi te ba ti fi ko yin te travel te lo mo ye ko ni 22 days be ni pe eyan lo ye takute okerewo rara rara rara te ba ti fi te ku me olorun ade mo dawole gba to je pe olorun na la ba duro ni le se wa e o number ileri oko wa are wa e pe number awon na fun awon opolopo alaye lori gbogbo awon kan ta ba ti da ko late kan 070 54 51 44 77 le kan si 080 54 51 4477 number to de odo oga aminu evangelist taiwo eromi dola 080 oniti yaafin ajoke oba lagbe 080 51 83 15 25 eje ki sare mummy tin to man kangara mi die die
1: ti mo lanu ko to tori bo si mi lenu fe mo la mi akam ori ni
0: ise dopin ninu ise ogbin oga mi ni kin je ko ye wa o pe eyin sagodabule loko egan lohun won ni ke kora yin jo logun logbon e o ke ba ti kora yin jo tan e o e pe number wa ka wa ba yin a ko ogun fun yin tori pe aso pe ise dopin ninu ise ogbin awa agbe ti awa todo wa a de fi ara ni eyin agbe tori ari akitiyan yin e o ari akitiyan yin o la fi so wipe e kora yin jo logun e kora yin jo logbon ke pe number wa ka wa e je kin gbo jingle Care Gold Plus yun tan tin ba ti wa gbo ba un kin wa ma nlo bo se jenu e kora yin jo logun logun lo laba oko wa eyin te si nwa se eyin na e ma nbo ise dopin ninu ise ogbe o

0: la
1: agba lo amun tin da to lenu ibi
0: kikoko mo ri fogbon ojo
1: ka tun mo wo koko
0: ewo ni ka mo lo irin ka mo lo gi ka mo lo file
1: kikoko mo digi
0: kikoko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun trust modern farmer o ba lagbe gbowopo
0: won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plot
0: ki bagija ki baraje
1: baba se nlo
0: bi a ba ri oko to sunme ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: baba ri oko to jina si eti odo
1: ini ogbon ojo din ojo kan ni
0: eyin agbe je mo soko mo
1: iwo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
0: bo se wulo fun koko
1: la nlo fun tomato ata
0: watermelon ati kukumba
1: gbogbo nkan ti a ba gbin ti oye atojo le baje
0: la nlo ki ogo plus fun
1: ile se fun toast modern farmer oba lagbe
0: ini ta
1: 07054514470

0: mẹta ti a ti ri re ni eku ati laki re ni mo fe ke banki awon yokule
1: ekule o eya ara ile ede ku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma n gbo gbogbo gba ro ke ro joseph o se ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan na mi ni mo nje won ni ojukun ti o npo lo ngo ko saye deru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o if na bo wa gbigbo pe mo mi na di pastor nu we di pastor lo kiri joseph nu a gbigbo pe die die e sa mi so te ba fe gbigbo pe e je ko roso mu e je ka po resi ati ororo wa be lori oro ti mi da so si lele to kamila ra mo so
1: sir yes sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gangugo gba
1: bẹẹni sir
0: mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: bẹẹni
0: pẹlu se wa ri eni ti nunu eni to ri n fo eni ti orun sun ko fe gbo pe network ko da o se ri ti o ma ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: a ti ma
0: ori pe adi eni ti sukun iye iye bo se ri aye o je ki n gbadun o daju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agba be ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama to bi mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro mi junction ko se ni kankan to koja lo de na o ni to le se friend e ja ma ba ti NRI e lo ni ajukan lai pe yin
1: baby sir
0: ibo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a po orilede ni Tanzania I lo si Tanzania.
0: Okay.
1: En ba mo bi ton pe ni Zanzibar.
0: Okay.
1: Ati Mikumi National Park.
0: Okay.
1: Gbogbo ben yen wa ninu o wa ninu Tanzania ati Dansala. Gbogbo ben la de a go plane a kogojo mi a wo train.
0: Ni bo la pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi.
1: Zanzibar.
0: Ah mo mo be ma ninu Google na mo be. Na le bi e komi lo mi.
1: Eh ajo bi about 6 to 7 hours ni by plane.
0: Okay.
1: Ibe mi mo pe Africa awon ilu kan tun je gidisa. Olorun oku.
0: So wa ra ile na bi yi.
1: Ah na ra ni.
0: NRI lo pe lo.
1: Ajo be won ni ka wa latu ti wa wo bi iye CEO wa si ile se NRI Professor Clinton Brown. Ti Olorun ma fi ola ti ka ti fun won. Àwọn ni wọn kó àwa 21 ìyẹn ló fi jẹ pé bá a ṣe lọ sọhùn rí wa ní ọhún ojú ti ká mọ̀ wípé earth is wet sir.
0: Ìwúlò ìwúlò ìrìnàjò yẹn fún àwọn èèyàn tó ń gbé tó yìí.
1: Ìwúlò àkọ́kọ́ ni wípé nígbà tá a dé ọ̀hún a ti rí àwọn tewétegbò tó jẹ pé wọn ń lò ní ọdọ wọn tó jẹ pé ó ń jẹ kí arúgbó kó ta kébé dáadáa.
0: Ǹjẹ́ kó wá.
1: Mọ ko kini.
0: O ti wa n lẹ.
1: Lágbára Ọlọ́run tó ti package ẹ̀mọ́ ògùn wa.
0: Mo ti jẹ́
1: tó jẹ́ pé wọ́n kó àwọn èròjà tó lágbára wọ́n dárúkọ àwọn àìsàn wọ́n wà bí gbà kó lágbára àwọn èèyàn débi pé ìròyìn tá à ń gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn dọ́bùdọ́bù ní báyìí sá increase ni sá.
0: ọ̀dọ̀ ẹni tí ẹ bá fẹ́ pe pastor Solomon àìṣedéédé kan tó bá wà ní àgọ́ ara yín ìbá jẹ́ ìpínlẹ̀ Ògùn Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Edo Kwara ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbé tó yìí. ọ̀dọ̀ ẹni tí ẹ bá fẹ́ pe pastor Solomon 09157549390 tàbí 09029128502 nọmba mi leléyìí 08033842322 o lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ tó o bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà NRI kan send message NRI yes I can. NRI yes I can. Enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe enti e wa ni agbegbe Ondo ni lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo enti e wa ni ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona manata Adex
1: Adex bus stop
0: lona manata ni Woro ni Badan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Badan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Badan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa ima lo sona Cornerstone complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo ni Lesa to ba ti je pe o fe daru ma loju number meji ti wa pe leleyi 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02.

0: ilé-iṣẹ́ náírà wà distributors.
1: Okay.
0: NRI ifẹ ko jẹ wipe every street ni distributor NRI ma wa nibi ti NRI to fẹ ka jẹ distributor won fẹ ko jẹ pe NRI ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke awon igbogbo ile kakire ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti pe ta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma npa re be na NRI se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi NRI
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe
0: yes sir
2: sari to ba je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se rawon pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan da wa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni idan na bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe kan mo wo wi pe njo teyin o ba to ri ba ituro ofe ni ayewo yen egbogi NRI yen to ma ti ayewo tan e to ye ko ra to fi tagbara re se pa ba padin pesa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa pe si ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na igbo ba won se pe but mo ti improve beni so yen ta ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa won eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won lohun kia kia
2: better
0: ni ese kese ba eyan bi fit le pe mi lera
2: e ti ri nkankan
0: ma kan ma pe akoluko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kere ji 080 33 84 2322 080 33 84 2322 O le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so iwo to je ko kan le joko si kona nu ile 10,000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are e
0: barika lati le se
2: na e ba se fi 10,000 lo so se ni pari odun ni to ma je o
0: ni to ma je
2: ya to se to se minimum to dai to le ri gba ni NRI as an agent ni e
0: minimum
2: na je ki to kokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere Joseph NRI ton pologo si se awon tan wa between slippers ka kiri gboro tan ma n bere lift mo ni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si ile se NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugbon
2: ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe e bo se mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati si so
2: e je ka si bi eleyi
0: yo si tan lo yo de laye
2: lagbara olohun e je si bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma be pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan
0: ni mo se ri gele
2: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de la nkan se mo tu mi ni so ju yen na lo o de were were ni pa ikun o eyo ki mo jo ti yan so to nto sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro la ni so lori ategun
0: so be gbala gbo ni tole
2: tagbala baba mu ku mo a so sile osan gangan eh osan lagbala gba nse gbon se sarin ta o ba de am fe mo juma ni ko orukan jo ani ta ta ifo mo ani kini awon ewe ni kan ta so bu
0: ti e ba ti pe ni ni to suga ya ma to lori dagbala gba jo kan sile se wa suga apoju re ko da lara
2: o da ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 0951 5493 90 0915754 9390 tabi 0902912 8502 0902912 8502 Number Milele 0803384 2322 Ole te ate jise to ba fe je alagbata NRI. Can send the message NRI yes I can. NRI yes I can. NTI wa ni ipinle Ondo e lo si Okeagbe Lerama Palace roundabout Okeagbe ni ipinle Ondo to a de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let him marry NRI complex to wasi je pe NTI wa ni agbegbe Ondo ni e lo si Ademakinwa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo NTI wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu Ore NTI wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank Lona Manhattan Adex
0: Adex bus stop
2: Lona Manhattan ni Wo Road ni Ibadan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Ibadan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Ibadan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabu Nilesa to ba ti je po fe daru me loju number meji to wa pe lele 0915754 9390 tabi 0902912 8502 yato si pe NRI ogun won olorun fa se e tun empower won youth
0: e se
2: e ba mi salaye yen
0: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase nlo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won tu je pe won fese ni kakiri igboro ehun le du youth wa kankan kan ni kan ma fese gba igboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbe kankan ni digital marketing to je pa awon yen fi owo ye bi ye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga awon online de bi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ariwe pe a ma n se idanileko yen lo fe de la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je pe loni mi graduate tan o se NYC ko rise ma bo le nara wa dupe lowo Olorun laarin isube faso dokan nitori pe oni ma toro owo lowo awu bi e ko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan iwo no se kini iwo no bere si ni je eyan lawujo
2: ise le mo ti kokoko ero pe ogbon sakama nje se pe awon kan ma n se be eya ni pe awon lo kere ju se lo ba n oluwo oja e je ka ma send nkan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isongbo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
1: Malo emi nisin in to je kimi koko darapo nena o ni se kan ti mo se awon se to pe te yan ba nse ogo odun iyan le ma la kojo
2: igba te ti wa lo to se be ke ma lo ni ki le to wa se nena rai
1: to wo wa nbe
2: e tun lowo
1: baba owo school fees awon mo mo ile mo ko school rara rara je ri ogun e nara ko se le so tan but awon eyan ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to ina ra won ni won po to ni bo an fi akoko iso fun won kon gbiyanju kon ma logun ena
2: that is you sir e ma lo e ma lo mi pe lo mi mo mi o pe lo mi je mi ni pe lo wo 0915754930 0915754930 tabi 0902912852 e mu mi gba yi ni bi se mi ni tan yi emi na wa cheri gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mo bi ma ga pa bi eni ah emi na ba se olorun to juwe ona fun yin kuni si lona
0: tamita
2: eyin eyan na ti alera ku die ka ka to fun mare to lojo ni afun ni alafia
0: abisa
2: e ma na gbara e ma na gboro yato si pe o wa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
0: yes
2: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi emo de fe je major distributor
0: exactly
2: igba kan ba to je pe won ma lobby won alausa ti won ni fun won laye mo o
0: be ni sir lobby olotu in to dojo mi den ni pe ebi igbogi yen mo mi mo lo fun gba
2: mo e so be
0: o lo je ki o pe ah won lo nde se gbogbo ba se lo gba na
2: so 0915754930 0915754930 tabi 0902912852 0902912852 tabi ke te atejise si number mi ma for DSC Pastor Solomon 08033842322 08033842322 Pastor Solomon lakotan eyara
0: ah eyara ilera lo goro alafia olomo je keyan raye se gbogbo nkan bi teyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
2: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tin damu isona ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: adaba
1: mo n gbadun adaba
0: mo n gbadun adaba
1: mo n gbadun adaba
0: o n gbadun adaba
1: bubu wa na n gbadun adaba
2: won ti bere won le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara o

eko dede akoye se la fi ale wa se layo layo mo de ba yin ayele o mbole wa te ti fe ma gbo ale ni eyi ti agba wo isegun bile ni to se agba tero fun ye ni alaji agba baba la nu woni nkin so woni nkin so mo woni nkin salubarika baba oro awon to nsele kaakiri aye la npapo ta fi nso bi duniya sere fun yin lori eto gbogbo ogbon te ba se nko e ma fi pamo si apa osi ke le ba fi ko elomi sunday akoji ade lo nke yin elembe o number ile ise turun wa ni se ti ni a ma so ko si ma jo yin gbo ati pe gbogbo nte ba ri de mu nbe ko se lanfani number yesi lo wo ile ise na eni ti o si gbe ni alaji agba baba la no 08063 970829 08063 970829 se ranti omo ile badagre kan to ra le si cemetery nibi ti an se ku si lori bere kan to wa ni cemetery yi opolopo oku ni a ti si sori ile nu yan ba tabe fun ni nbe se nja yepe to se fa awon mo nle lota fun wipe won o lobe mo awon egan se ti gba be won o lobe mo looto sugbon won oku kan ti wa mi odun mewa odun ma ndogun ogun odun ti an ti se cemetery ta n so na ba ti won mo san be ti an wuge roko gbugba wu awon wukoko baba asasun ni a ba fi tape won fun 60 by kene kan won se atale fun okunrin ta n so ye won ba le on ra cemetery lowo won won fi ropon won ponro won gbe document kan lewo re won ni ko ti won bo ni a ba gbowo ribiribi lowo re won ra le tan won be se n ja pe yepe atoko ta se won ba fe kan o file gbogbo le oko ti n be labe le n ko wu won okan fe kan file won oja kota oja grafo ko se foundation ile kankan nbe o ohun to se ni pe n fo kota o te gbogbo e bonu awon sare ohun ni an kuku ni an se kini ni an ba kan kere ori re en to se n se lori ibe ni pe n ta moto ọpọlọ ka ma ta moto ko nilo wipe a sese n se foundation n kọ gbako awo gbangba walia lo ti ma wo ọkọ won si ma nu njojumọ awọn ọkọ ti n lọ yìí kó láti ìlú òyìnbó ti won kò dé pọtun ibẹ ni lọ ma já wọn sí àwọn tòkúbọ tó lé nlẹ ni ọkọ tọjá pé salẹsa inú rẹ ngbọ ba ti kọ kọrọbọ omi ọmọ jáde látẹnu rẹ lẹyìn

0: lo yo we lawo
1: didun didun iranti olododo ogbon odun ti pe ti pa Julius Akinde dagbere faye
2: 21st of August 1996
1: ojo re bi ana
2: ti ku pa gbe bi eni ti ko maro
1: ojo ti ku pa luku bi eni ti ko mosun
2: ojo ti ku pa lekele ke bi eni ti ko mefun
1: ojo teyin ka ti le erin wolule
2: awaye ku osi
1: ohun ta ba se sile la oroyin
2: pa Julius Akinde se foni le o se falejo
1: gbogbo awon mo
2: atomo mo
1: ebi ara ore atojulumo
2: lo se ranti baba oninu re
1: number 5
2: okegbogi street isalu nilu idare
1: eto na awaye
2: lojo kokanlelogun osu kejo odun ta wa yi
1: 21st of august 2026
2: pa Julius Akinde
1: tun bo ma sun laya olugbala.

0: Balpéua, Balpéua, Banhéua, Banhéua, Balpéua, Balpéua, Banhéua, Banhéua. Opa, pe
1: mo wa so yin, mo wa so ogo, mo wa so isegun, mo wa so aseyori.
0: Nitori pe Olorun wa loju ise.
1: Fun idide mi.
0: Aye mi ni wa loju kan na. Olorun ni ife si enubode si oni.
1: Oluwa ni ife si enubode si oni.
0: Ju awon elomiran lo. Onla ni Oluwa n pase. Nipa ilu si oni. Mo gba kokoro aseyori temi. Ise rere ni ipin mi. Isegun ni ipin mi. Ogo ni ipin mi. Aluyo ni ipin mi. Emi ju asegun lo. Orere ki yo sonu ninu aye mi. Emi o ni padanu ohun to se biyesi mi. Emi o ni kabama aye mi o. Ohun gbogbo ti awon omo mi ba dawole yo yori si re. Okunkun ki yo bo mi mole. Emi o ni farapa loju ogun. Asegun ni mi. Asedanu ki se ipin temi. Abori ni mi o. Emi se ije fun okunkun. Aye mi wa loke. Emi o ni gba ere tiju. Pakute buburu awon ajo ni mu mi lese. Gbogbo iri atijo. Koni juwe mi. Awon iriri atijo mi. Aye o ni fi juwe mi. A o le da aye mi duro. A o le da aye omo mi duro. Mo ni afojusun. Mo ni ipinnu. Awon omo mi ni ipinnu. Aye mi ni ipinnu.
1: Ipinnu na yo se.
0: Aye o ni da mi laamu.
1: Amen.
0: O gbadura fun o.
1: Yoruko Jesus.
0: Oju oni ti o.
1: Amen Jesus.
0: O gbagbe o. Oni nipa anu re lo mu won lo si ile ipin won. Olorun ni o le habitation for them. Ile to n seto nibi ti aye won ti da. Mo wa n so fun o pe laro n pupo ti anu n se oni pe anu lo bi ito ni. Gbogbo eni ti o ba je yan laye anu a ma bi ito ni fun won. Gbogbo bi Dafidi se ja fun odun metala to ba Saulu ja ito ni ni. Kuro nbi won n bo wa mu won lola. Be ekunle n be n lo ogun to fe ja won mo lo ja anu ni n bi ito ni ni. Keyan de bori ogun kan bayi kogun yen tun dele keji ko lo ani ko sa fun. Ti ba se ito ni seyin n mo ogun ta bori lekan etun ani ka mo tun dojuko won. Beeni Olorun ni n je be. Ajemu anunu mo si wa n so fun o asiri o mewa ti ota ki fe o tu fun wa ninu ni Nehemiah 4:11 pe bo ti wu ko seto that's why ta no ba da seto lu oba ni asiri akoko ti ota e fe o tu oni asiri bi ti pepe okunkun ti n do de wa ka ni Samson ri asiri pe de lila pepe okunkun ni se yo lu panpe ba ni oni lu panpe un awon ye gan so fun pe Olorun mo fe a lo be Olorun mo fe a lo be oni kan gbe nzo oni mo fe fun mi panpe wa Jeremiah 5:26 oni among my people I found wicked men laarin awon eyan mi a ri awon eyan rurarura they lay wait and they set snare and they set a trap to catch me Jeremiah 5:26 oni won de panpe lati mu eniyan won fe mu okete oya ko won fe mu won fe fi mejo won fe fi mu esoro eyan Jeremiah 5:26 laarin awon eyan mi la ri awon eyan buburu oni won de panpe lati mu okan ni gba to debi kan oni lati mu okan duro sinsin bo panpe ti won de tori re eni de yo fori egbe
1: amen
0: asiri keji ti oto o fe o mo oni asiri ojo ibewo re asiri ojo ibewo ojo to Oluwa yan lati bo pade ko fe anybody ma asiri mu ojo yen to ba ye ko gba ojo yen bi akoko jipo laaro iwo to ti like on jaro wa tun like wa ni kan sabe poti gbogbona kan wa ni kan sare be wa ra sisi won ti mo pojo ibewo ni ojo de ko wa nu emi ko fe gbohun Oluwa wa ti da nkan rufo lo e o so fun Israel oni ka lo mo ojo ibewo re ni a o lo ti lo oni mo ti fi le yin le fun yin la horo ojo ibewo de won mo enikan sha mi ojo ibewo re ti a fe gbe osoke ti a fe gbe oparu fun o ta fe silekun fun o won ni da so bo
1: lu amen
0: won ba ti da nkan ru fun mi ti ba sanu olohun to mi ri ojo ibewo awon kan ti convince mi pari pe so ma ku ni tori mo ti be se po enu inu ina juwa biribiri ogoji ojo mo ti be se po enu won ti so mi pe emi re omo pin en se dandan ni ko gba biribiri pari ni ninu e nigba to ma de 38 se dandan ni olohun ni je nku yo sanu mi se sanu mi ninu e ni mo wa ri adani waye to ni emi ni won pe olohun anu ojo ebewo ti won fe kin re ni so awon lo wa gbe mo peje peje yen jade that's why to ba kan si your pocket to your wallet won mu lu e ni won ni ri omu
1: amen
0: iru ami ore won ni ri omu
1: amen
0: won ni ri omu
1: amen
0: je n so iketa kin pa yin won fe ko ma siri oyi olun lo wa yan mo to kan gbogbo olun lo wa yan mo ta ran si olo ni igba ti akoko idi to si fi wa ni igba ti akoko ni pe olorun fe ki anybody di olorun mo lowo yesaya ni o ni odun ti usaye oba ku ni chapter 6 o ni odun yen ni yesaya to ri olorun ko se pe esu ni usaya gbogbo nkan ti yesaya ba nilo ko kankan lekun ni won ti gbe fun so teyan ba sora nigbati irorun ba ti poju ati wo olorun ma nira nilo wo radio enikan ti gbele nilo kini kan elomi kan gbadura mo a kan ma pe awon yan ka ke ni ejo owo yen tun ti di o kan kile tun fe se fun anpa o iwo to ku ti e wo oju olorun on le rinu first king chapter 18 oni eye iwo ko si gbe onje wa mo odo kiriti ko sun omi mo oluwa so fun wole kuro ni odo yi ko ni gbe omi jade mo eye tin gbonje wa oni wa mo mo lo si serifati mo ndupe si opo kan fun on nibe iyi ti o bo ninu iyan na o ta ife ka so that's why lo mi ajoko ti en olore to ti expire to lo so pe eyi to ran lowo ti to mo tun ti ti elomi si omo pa ni eleni on le elomi fi n gboju ti kaakiri tawon ya wa ma soro an wa si we ranti kan pe to fe pa wa ni gba to me fe travel awa na la footu igba to sick to fe operation major operation almost 10 million awa la gbele igba ti o fe call e to de level kan awa la pevo igba to fe se transport business won wa ma si pe o fe pa wa ni ta try to no re won wa si we kan ki lo de oluwa ti so pe ohun ti gbe elomi di o sure fun o bo tin jade lo ni oni ojo ru wa ri gba
1: amen
0: olodumare mo gbadura gbogbo eniyan anu awa yin ri
1: amen
0: oluwa yo yo si
1: amen
0: oluwa yo yo si
1: amen
0: gbogbo bi ti o lo e o ri owo lo
1: amen
0: e o ri owo lo
1: amen
0: e o ri owo lo
1: amen
0: e ri owo lo
1: amen
0: e ri owo lo
1: amen
0: eyin arondo ondo boys high school a ma lo ni september 5 o je saturday ago meje si mejila ni idimoge ni ondo ondo boys high school a ma lo ni ondo gbogbo eyin ti e wa ni akure to ba wa di ojo friday ni olohun anu olohun fe sise friday ni ti se aro friday ago meje si mewa deliverance awa wa lati ago mewa si mejila fun awon to nje oloju to sile awa wa kaye ti e na le ni tumo mo ti n ba lo yi afi to olohun ba ja fun o irin ajo eyin okunrin atobinrin yen aro saturday ni bayi ago meje si mewa oru a ma dale gbogbo eyan lori orun a de ma si ekun a ma derin egan a de ma dogo to ba wa ma fi di sunday oruru ma dale gbogbo eyan lori lati ago mejo aro si ago mokanla ni oluwatuye quarters yen ni ibi liberty hospital yen won ran jade loni ojoru o ni fese ko
1: amen
0: eru ogo to gberu yi o ni jida
1: amen
0: okan re obale
1: amen
0: odina yi o
1: amen
0: nigeria ko wa lala
1: amen
0: gbogbo iru bo yin waju oluwa oluwa yo gba
1: amen
0: e o ni damu
1: amen
0: wa yi o ni kai
1: amen
0: lotun lo si awura anu
1: amen
0: kile o ni to su majemu ada olu
1: amen
0: awon kan ti ni eri lose to koja ose iwo lo ni
1: amen
0: agbo eri
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: e mo pe fun adura ba ti n pari eto 080 3354 8337 call le mama yi 080 3354 8337 oluwa yo lo irin ajo yi fun wa e o si ri ami olohun
2: eto akoko anu ni e sese gbọ tan yen lati ile ise iranse love of christ chapel international baba bá wa. Adeniyi olóòpọ̀ kù ni wọ́n fi oúnjẹ mi bọ́ wa. Àánú Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Kí Ọlọ́run kí ó bùkún fún yín. Jésù lolúwa.

0: o ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eti wo lo da po mo gugu eya ti bi labe ipe olorun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mes laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun a se jire ni e ma bo lagboju po coca cola ori oke ogo le de ye ikurita ipiyare fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: ta lo ma ran mi lowo
2: who is going to help me
1: ibolewa
2: where are you
1: ejade simi
2: appear unto me
1: oni ni wednesday
2: today's wednesday
1: ojo anu
2: day of mercy
1: ta lo ma ran mi lowo
2: who will help me
1: ejade
2: please appear to me
1: maya mala
2: ta lo ma ran mi lowo
1: eni ma ran mi lowo ejade
2: I pray.
1: Don't lay on low.
2: I don't chase in the way hell.
1: Ah, and let daddy look.
2: Chase them out of me.
1: But the Lord do an.
2: Remember to raise your
1: blessing.
2: I want to receive mercy.
1: Of fatumbella.
2: I don't chase in the way hell.
1: Don't lay on low.
2: Chase in heaven from
1: don't
2: me.
1: Don't lay
2: chase in goodness away.
1: And let daddy
2: chase them out.
3: Amen. O sele pe last 3 weeks ago ti baba sise ose fun wa nibi so mo se gba ose yen ojo keji tan ni ka bere si ni iwe mo wi eyo kan ninu ose yen o be ni omo mi kan ta ti jo wa fun testimony bi lati bi o ti nlo bi osu kan bayi o wa fun testimony yen but ko si aye o pada si ilu e nibi to nge o ti wa wo kini yen lori Facebook o ni mami o ni ose to pin yen o ni mi gbadọ da we tan o monitor won la nikan lo ma we ose ah o ni ko jeje be to ba je tori oke ogo o ni mi le da we monitor bo ni ma se wa se ororo ti mo gba ose ti mo gba mo ba mu eyo kan ti mo we yen mo sa fi pe oruko ogo awon egun e mo ba lo send yi eleyi to ku so na ni fun iyanu olorun omo mi to wa leko ore kan lo mu lo o n sise gate man be o ni oga yen kan pe o ni pe ah o ye ni PA now pe o wo ye ni bi to wa yen
4: ise security lo de se
3: ise security lo nse o lo wa wo pe ah o ni mami o ni bi te ti lo ngadura yen o ni o ga lo to o o ni ke sa ma gbadura o ni to ran de won ma ba o ni meeting ni Wednesday eleyi to koja yi bo se wa di ojo Wednesday yen mo sa ni ah olorun ori oke ogo te pari e to ba jo lorun sa mo ojo ki sise abo o ti pari ise iwo fokan bale bo se wa ti meeting yen de bo se pe mi ni yen o ni mami olorun ti se o o ni gbogbo awon to ti ejo ga si hun to tun je pe na ki congrats congrats ni be mo ni olorun eyi keji to ni mi o se
4: ta mi
3: ele to la le lo se o ni ni lo se to bo se pe oko e na ni bi to tin sise ni yen pe ati le o ati moto won ma fun pe bo se gbe contract nla foko e na ni yen
4: hey ati le ati moto contract nla won tun fa won yen ele lati gate man o fun lo bi e
3: won fo na ni moto
4: ewo
3: ewo omo mi ga
4: bo se gate man bo se gate man
3: emi su olo o ma moto o wa won ni ko ma worry pé ẹni tó máa máa gbé wọn fún lẹni tó máa máa gbé.
4: ìyanu pèsè lóòótọ́ ló ṣẹlẹ̀.
5: ẹ̀mí lákùdà because controversy.
4: ó bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ báyìí.